Tommy.

Don't shine on me.

son

Nigeria Women's Basketball remains

Tá bom.

ciudad

selamat

saat sonra.

lot

gaskiya ta yi kadan bisa dama da kake bamu, sai dai mu hada da addu'a da fatan Allah ya biya maka bukatunka na alheri.

waɗanda ba su samu dawowa ba, da kuma an kawar kan da kai in Allah zuwa da Musa kai mai faɗa ka shiga ne, Allah Ubangiji saka maka da kai a cikinmu waɗanda suka samu kawunansu.

0: majalisar yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha, shugaban majalisar Alhaji Hamza Koshi Akuyam yayi godiya ne bisa wannan karamci.
1: Wannan ya ina ganin kamar sun so su mun ko yakin sun kuru ne. Na yi magana cewa babu tukuici ba aiki da aka yi, kuma sai na ga ba tukuici ma suka yi ba, sun yi gudumawa ne, anan gudumawa ba tukuici. So muna godiya da fatarin Allah su ya da kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa, za mu yi aiki, za mu ba wannan motoci wa ƙananan hukumomi su yi aiki da shiru a yadda ya kamata. Kuma ita wutar campaign ba an saya bane ka ajiye a gidanka ko ka a'a, an saya ne a nuna capacity, aje a samu mutane a nemi goyon bayansu waɗanda suke kudurzomi. Daman Bahaushe ya ce shi mai maɗi shi yake talle, mai zuma sai dai abu shirkoron guda. To ku rabu da masu maɗin nan su ƙara yawansu, mutane za su gane cewa kunnan jaki ba kago ba ne, duk tsoka ne, insha Allah za su gane ne da shidin ruwa ake shayi.
0: Gaban majalisar yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam, yayin da kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi masu barin gado suka gabatar da gudumawar motocin kamfen guda 20 ga jam'iyyar APM na jiha a kwanakin baya. Kuma da hakan za mu dasa aya a cikin wannan shiri. A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da sashen yada labarai na gidan gwamnati, mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela, ni Bashir Adamu da na shirya na gabatar na

To haka yake da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC FM kan mita 94.6. Yanzu kan sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba, wato shirin nan na al'ummarmu, manufarmu. A yi sauraro lafiya.

0: Idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa lokaci da damu iya cewa karnin siyasa ta shigo. A daidai wannan gabar mun karbi bakoncin daya daga cikin masu kare muradu na gwamnatin jiha Hasali mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da fadakar da al'umma akan ayyukan da gwamnatin jiha yake yi a fadin jiha baki daya wato Yusuf Jarbalasu inda ya fara mika godiya ma gwamnatin jiha kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka nada su a fadin jihar Bauchi baki daya. Yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati.
1: Muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayenmu sarakuna da yayi wanda a tarihi kaf na jihar Bauchi ba taba samun gwamna da yazo yana ayyuka wa al'umma kuma ya dada ƙara wato daga darajar masarauta ba duk da dai ba za mu ji mamaki ba ya fito daga gidan sarauta amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi wanda nayi tafiye-tafiye kasa wurare daban-daban naji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka da haka muna kiran al'umma da su ba su goyen baya su ba su hadin kai bisa wato tsarurruka da za su fito da shi saboda anan za a dada samun arziki mai yawa sannan kuma tsaro zai dada ƙara inganta dan haka muna kiran su kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya basu da hakimanmu ba wai an basu don sun fi kowa ilimi ko iyawa bane a'a Allah shi yake bada mulki a lokacin da yaso kuma ya karba dan haka su yi kokari su hada kai da waɗanda suka nema ma basu samu ba sannan kuma mai girma gwamna ya basu waɗannan kujeru saboda a daga ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya musamman arewa maso gabas dan haka muna musu godiya kuma muna addu'a Allah ya karo mana arziki mai yawa sannan wato zan yi waiwaye in yi dubi a demokuraɗiyya a yanzu muna harsashe muna cikin ina ji karni na uku ne dan haka a tarihi kaf wato na siyasan Najeriya musamman siyasan jihar Bauchi mai girma gwamna ya yi rawan gani babu abin da za mu ce sai dai mu ce masa Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana
0: shekara ta 2027 Hasali akwai ƴan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban akwai irin maganganu ko kalamai da yake fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf akwai wani abin da ya hango
1: to Bala Aliyu da ka gaya mu wannan maganan sai ka zaburar da ni sai ka saka ni ai maganan ya ban dariya wato ubangiji da kansa aya ce yake faɗa shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba kaga ba zai yiwu ba dan haka kam a ƴan takarkarun sanata wato na Bauchi ta Kudu babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir dan haka ina mai gaya maka da yaddan Allah da izinin Allah yadda zaka hada 1001 ba za ka hada su ba to haka sanata Bala Abdulkadir yake yi fintin kau mu'annan wato ƴan shamiya ɗan shanono saboda dalili yau duniya ta ci gaba yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fika dalili na kuwa shine ba zai taba yiwuwa a ce mu dauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba wanda za a zabe shi ya zama cewa dan dumama kujera bane mu yadda mu zabe shi wanda wannan karon shine farkon zuwan sa idan ma al'umma sun zabe shi ballantana mun sani a baya muna da abubuwan fada dan haka lokaci alkali ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da dukkan ƴan takarkarun sanatan nan kaman ka hada wato 1000 ne da kwaya daya menene ya samu wadda har yayi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon dan majalisan na tsohon dan majalisan tarayya kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya yazo a Allah koro yazo a guguwa kuma ya kare a Allah koro dan haka anan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa Allah ya bada amanan wato kansu wa shugabanni sannan kuma Allah ya bada amanan shugabanni wa su wato al'umma dan haka na farko amanan da Allah ya bayar kai wato talaka kai ne mai zabe ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba me al'umman ka za su samu a kullun ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa kuru'ushin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'umman ka na biyu wani aiki ne al'umma suka mora sannan kai karan kanka dan siyasa me kar mora na roman demokradiya ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene ka aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba to in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi in babu kuma wannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya dan haka ina jan hankali sanata Bala Abdulkadir yazo wadda makiya da ƴan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki to dan haka mu mara masa baya kuma ni ina mai tabbatar maka a yau inda zan samu wani dan takaran sanata wadda yafi sanata Bala Abdulkadir quality ni Ibrahim Jarbalasu wallahi zan ajiye shi dauki dan takaran dan haka muna ganin mu mun shirya kuma mun fito ba dan wasa ba kuma ba mu fito ba san da muka shirya dan haka sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawo Maji Abubakar da yaddan Allah da izinin Allah Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni musamman matasa sanata Bala Abdulkadir yazo yayi da su kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya saboda abin bakin ciki ne a ce sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka ba a samu wanda zai zo ya dora ba ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yaddan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba ƴan takarkarun mu shi sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu PhD da yaddan Allah za su dora kuma za mu kawo arziki mai yawa dan haka wa'ancan mutane masu fadafade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba duk wani dan takara yanzu kamar misali ni a ce yau nayi chairman na karamar hukuma gobe na fito ina neman dan majalisan jiha ko tarayya zan fara fitowa ne a bayan in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni na muku kaza na muku kaza da haka ina nema ku sake bani goyon baya ku sake zabana in kun zabe ni zan sake muku kaza in muku kaza to shi wannan tsohon majalisan tarayyar muna kalubalantar sa bohula nawa ya tona shin a mazaban sa na Bauchi local gamman matasa nawa ya nema musu scholarship matasa nawa ya nema musu admission sannan kuma asibitoci nawa yayi dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so ya za'a al'umma in za su zabe shi fadi manufofin sa idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa to shikenan za a hada za a tantance wato ruwa da tsakuwa dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji ƴan siyasan nan sune muke kiran su ƴan jari hujja masu hana ruwa gudu
0: shi sanata Bala Abdulkadir a matsayin shi na wanda ya fito takarar wannan kujera kuna ganin akwai roman demokradiya da ya kawo wannan shiya kuwa
1: to ai ya wuce roman demokradiya ka san Hausa kullun suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawo su al'umma a kullun sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki kuma duniyar ta ci gaba amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa musamman a Arewa maso gabas a kaf ƴan takarkaru sanatocin mu babu mai quality irin na sanata Bala Abdulkadir na farko idan za a raba mulkin majalisa kashi wato a yannan yanki da muke da shi a Arewa maso gabar Arewa maso yamma Arewa mu ta tsakiya din dai za a jefo mana wato mulki ina mai tabbatar maka Bauchi da yiwon Arewa maso gabas zamu iya samun Senate President ina mai tabbatar maka kujeran alfarma na Senate President ta wuce tunaninka babban burin sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na Arewa maso gabar za a yi manya-manyan express da yaddan Allah da izinin Allah matasan mu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje da kuma gida Najeriya sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da yaddan Allah kasan tunda ta zama nasu za su yi kokari su sassauta wa ƴan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato waye din nan da ake kara kudaden su dan haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokradiya saboda muna masa uziri mun san a siyasa wani rabon sa yana farko wani yana tsakiya wani yana karshe dan haka muna addu'a Allah ka hada mu da rabon mu wato ya kasance cikin sauki wanda za mu same shi mu bayar wa al'umman mu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma na tabbatar da cewa shi taimakonsa da taimakon sanata Bala Abdulkadir da Allah ya yi da ya zo sai kau da kansa makiya da ɗan adawa kamar yadda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki idan da ya kula ɗan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yaƙe shi sannan kuma su za su zo su yi butulci amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdulkadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyansa muna roƙon mai girma gwamna ba mun ce bai yi ba ubangiji da kansa yace idan na baku kuka gode zan ƙara muku to mai girma gwamna muna maka godiya ka ba mu mun gode muna ta ƙara mana don haka sannan ina kiran wato al'umman wato jihar Bauchi tunda aka zo demokradiya sanata Bala Abdulkadir ya yi zaɓe so ɗaya na ƙananan hukumomi ya yi so biyu gashi yanzu an doshi za a yi zaɓe na uku don haka anan muna yaba wa ta shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai Gimbiyandas bisa ƙoƙarinta da ita da sauran kwamishinoninta muna musu Allah son barka kuma muna kiransu da a fita a daɗa wayar da kan al'umma wajen fitowa zaɓe kar su ce ba za su fita ba sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'anka ƴancinka a fito a yi zaɓe ƙaramar hukumar ita ce kusa da takai laka za ka ga mutum Allah ya halicce shi ya yi shekara 100 a duniya amma wani bai taɓa zuwa headquarter na jiha ba wani kuma bai wuce ya zo so ɗaya ko so biyu ba gwamnansa shine chairman ɗinsa wato ɗan majalisarsa shine councilansa iyaka ya ta'allaka a local government ne to don haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wadda ya yi zaɓen ƙananan za a yi zaɓen ƙananan hukumomi Hajiya Jummai Abubakar muna miki godiya Allah ya ƙara miki lafiya Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya sannan kuma muna roƙon talakawa dan Allah a fito wajen zaɓe a ƙada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 20 wato 27 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah musamman ƴan siyasa na media da su guji cin mutuncin wato masu mutunci da su guji cin mutuncin mutanen da basu ji ba basu gani ba ita siyasa ba permanent enemy ba permanent friend ita siyasa permanent interest ne dan haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa dan haka yau idan ka faɗi magana ka ci mutuncin wani ka tabbatar da cewa ba gobe wani nan da ku iya zuwa ku yi ku haɗu gida ɗaya dan haka ma anan ne nake yamun lailu kaina ina addu'a Allah ya zaba mana mafi alheri amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wanda za su yi tasiri za mu fito da maganganu mu ga ya talakawa ina muka fito ina za mu je kuma ina za mu tsaya
0: akwai abubuwa diwa wanda wannan jam'iyyar take buƙatar wayar da kan al'umma musamman saboda in ka duba sabuwar jam'iyya ce a daidai wannan gabar ku a naku bangaren wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jam'iyyar ku ta APM alamar
1: to Mallam Aliyu gaskiyar magana shine ka zaburar da ni kuma ina kiran shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba lokaci ne na fitowa a juya waje Allah ya bashi mulki lokacinsa ne to lokaci ake sallata idan ya wuce siyara mako ina kiran shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana yanda na sansa jajircacce ne kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirceccen da muka san shi a ce ya koma baya kaga wannan babban abin ajabi ne a baya bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta yi tasiri a jihar Bauchi a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta muna cikin wanda muka tallata ta a lokacin ni shugaban matasa ne kuma a lokacin alhamdulillah na ji daɗi yanzu Mahmudu Bawo Maji shi ne mataimakin gwamna a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa duk inda muka yi kaɗa hanjin gwamnati muke saboda dalili mun tsara ta mun fito da strategies kuma al'umma sun karɓe ta to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka lokaci abu ne mai mahimmanci babu lokaci ana ce da lokaci a fito a shirya strategy matasa ne matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba matashi ne zai ji ya zo saboda samu ya cimma burinsa to don haka muna kiran ita jam'iyya karan kanta ta fito kar da ya kasance ta saurari kowa, dole kowa ya bita, dole a ce wa mijin iya baba lokacin su ne su fito a shirye strategy na wajen wayar da kai na wayaye ma jam'iyyar take, saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a maida hankali ba ranar zabe ita za a je a dangalawa. Duk da dai akwai strategy wanda za mu faɗa in an zo zabe masu son zaɓen rogo su ce rogo rogo rogo domin akwai agent agent wanda za su zaɓi rogo, amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan daɗi ita karan kanta kusan suna makamancin fada. In ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare, don haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM ya fito, ba sai ba sako ya fito babu gajiyawa, saboda mun fito ba mu mun fito san da muka shirya, kuma babu mu gajiyawa, damuwan mu al'umman mu damuwan mu al'umman mu su kasance cikin walwala da jin daɗi.
0: Gashi jam'iyyar ku ta APM ta tsaida dan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne da shi da mataimake shi dukan su matasa ne, duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa, ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf ba ko wani kira da dai musamman ma al'umma jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatuwa.
1: To ni dai kiran da zan yi wa al'umma musamman al'umman mu na jihar Bauchi, yadda aka tafi aka bar mu a baya, amma mai girma gwamna da ya zo ya farfado mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas Bukkau, sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud Bahamati su ne za su gaje shi. To ina mai yakinin abinda sanata Bala Abdulkadir ya yi su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa, don haka kar a ruɗe su, al'umma dai su suke son su, kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai yi takara, duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da ya yi, don haka ina mai tabbatar maka ina mai tabbatar wa al'umman jihar Bauchi idan aka zaɓe shi za a girbiro mun da demokradiyya, kuma za a samu aiki. Lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji dansa da rahama yana shekara nawa ne ya yi shugabancin ƙasa ma ba jiha ba, sannan Yakubu Gawan kowa ya san lokacin da ya yi shugabancin ƙasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis, don haka ina kiran al'umma Yakubu yana da exposure, ba kowa ne ake yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba, don haka ina mai tabbatar wa al'umma idan suka zaɓe shi ba zai taɓa kuɗin su ba, kuma za a samu arziki, za a samu ci gaba, za a kawo wato hannayen jari a jiha, sannan matasa za su girbi roman demokuraɗiyya.
0: Kasan ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbin shi. Gwamnan jihar Bauchi akwai ɗumbin ayyuka da ya yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 ɗin shi a daidai wannan lokaci. Kuna gani in kuka mara ma Yakubu da mun fiye ci ya zama gwamna wannan ayyukan da ya ɗora ku?
1: Ina mai tabbatar maka da yardan Allah da izinin Allah Dr. Yakubu idan aka zaɓe shi zai ɗora kamar sanata Bala Abdulkadir ne yake kan gwamna ko kuma ya yi ma fiye da nashi, don haka ni babban abin alfahari na babban ƙarfin gwiwa na sanata Bala Abdulkadir. Ina mai tabbatar maka Allah ya haɗa mu da sanata Bala Abdulkadir, amma ina mai tabbatar maka ba na tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba a yanzu kuma a gobe har jibi wanda zai shafe tarihin sanata Bala Abdulkadir a zuciyata, amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah a kullum muna faɗa ba komai ne mai girma gwamnati zai yi ba, ta siyasa abinda ka samu a siyasance ka mutunta wanda kuke gwamnatin da su ka ja su a jiki ita ce wato siyasa.
2: Wata ran in kai baka fito takara ba ɗanka zai fito takara ko ɗan uwanka zai fito takara ko kuma zaka nemi alfarma ma wani, to gaskiya magana taimako yayi karanci a gwamnatin nan, taimako ya kasa a gwamnatin nan, amma ba ta wajen mai girma gwamna ba, amma ina da tabbatar maka a bude hannu hannu ɗaya baya ɗaukan jinka a taimaki al'umma. Ni Ibrahim Jarbala su ba na ce a taimake ni ba, na san arziki sai Allah ya yi, amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa. Yau idan naira yau dubu ɗari ake bani a gwamnatance ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana buƙatan in ba shi naira 5,000, to koda wannan asusu nake kowane wata 5,000-5,000 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin, sannan kuma zan daɗa ƙaro jama'a wa gwamnatin, don haka mu fita mu nemi jama'a lokaci yayi da za mu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a yan takarkaru a fita a nemi jama'a a nemi kuma alfarman al'umma ba sai yan jam'iyyan ku ba dan kowace jam'iyya ne
0: mai sauraro duka anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shirasu suke sanya idanu akan shirin ni da na gabatar da shirin sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya.

I'm a man.

0: gwamnati da kuma taimake mu su ba mu haɗin kai, saboda mu ne waɗanda muke wannan sana'an. Duk wanda ya san yana da wannan sana'an a gidansa, yana da wannan aikin a gidansa, dan Allah ya duba girman Allah, kar ya dauko gurbatacce wanda zai bata masa aiki, ya bata masa suna a anguwa, ya nemo kwararre wanda an masa training, yana da certificate a hannunsa wanda ya san ga abubuwan da zai yi gurin ya tsiratar da shi da kuma al'umman jihar Bauchi gaba daya. So shi toilet ba ma sai an kwashe shi ba, daga yanayin zuba shi da ake yi, sunan toilet din zubani in wannan dire. So in ka zuba shi, akwai mai ciwon hanta da zai zo yi bayan gida a gidanka, baka san waye ba, kai ma wurin tsugulu za ka iya zafinsa da yake fita daga cikin sakau zai iya harbanka kuma ya same ka. Muna roƙon jama'a, talakawa, har da ma masu hannu da shuni, su ba mu haɗin kai, saboda mu zama tare da kai. Kar ka yi tunanin cewa dan ba da kuɗi kana da matsala a gidanka, ka ce in ka kira mu ba za mu taimaka ba. Mu muna son mu ga cewar mun tsira da kanmu ne da al'ummar daga cikin kwayoyin cuta da take yaduwa, kuma da Allah gurbatattun nan wanda suke gefe, in muka ce musu ga yanda ake aiki suke yi, su je su yi sa ransu, su yi haƙuri, su zo su ba mu haɗin kai, ƙofa a buɗe take. In ka ce za ka yi da mu, za mu yi da kai. In kuma ka kauda da kanka ga mu, to in ka yi laifi za mu kama ka gaskiya. Saboda a yanzu muna ta ƙoƙarin a gwamnatance gwamnati ta karɓe mu, saboda wannan gargaɗi da muka zo da shi, tare kuma da roƙon gwamnatin jihar Bauchi, Muhammad Bala Kaura, muna roƙonka dan Allah da ka taimake mu, ka taimaki wannan ƙungiya, ka taimaki mutanen jihanka daga fadawa daga hatsari na ƙwayoyin cuta.
1: Wannan jawabi na PRO gaskiya jawabi ne mai matukar muhimmanci, matukar mai sauraro ya saurara da kunnen basira, don aka ce wai gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba. Batu na muhalli batu ne da ya shafi kowa da kowa, domin Malam Bahaushe ya ce muhallinka makomarka. Wai in ka ga kara yi cikin lafiya, to ka gyara muhallinka. Idan ka ga kullum kana fama da cututtuka kuma, to ka bincika watakila muhallinka ba mai tsafta ba ne. Akwai hawaye wani karin magana da ake cewa wai idan ka tsaftace muhallinka za ka rayu cikin ƙoshin lafiya, sannan za ka kuma zauna cikin ƙoshin lafiya ba tare da kamuwa da cututtuka ba. Ko ibada za ka yi aka ce ka yi cikin tsafta, ashe kuwa dai haka ne tsafta abu ne wanda ya shafi kowa da kowa. Jin ƙarin bayani a dangane da tafiyar da wannan ƙungiya, kamar yadda shi PRO ya faɗa cewar duk wanda aka samu yana aikin kwashe masai, wato sarga ko shadda kamar yadda ake kira, ba bisa ka'ida ba za a iya ɗaukan matakai na ladabtar da shi. To za mu so shi shugaba ya ƙara mana bayani dangane da wato irin haɗin kai da wannan ƙungiya take yi da hukumomi waɗanda abin ya shafa, kasancewar mu mun sani a nan akwai hukumomi da suke ba da ɗauki wato tallafi na ganin cewar an tsaftace muhalli. Ƙungiyoyin duniya suna kawo tallafi don tabbatar da cewar an tsaftace muhalli, kasancewar yanzu batun muhalli ya ɗauki hankalin duniya gaba ɗaya, wanda a yanzu ake fama da matsalar sauyin yanayi, ko ba haka ba ne? To shugaba, kuna irin haɗaka da hukumomi da ƙungiyoyi don ganin cewar wannan aiki ya kusa a gaba, ya tafi yadda ake so domin a tabbatar da tsaftace muhalli a jihar Bauchi?
2: Lallai akwai, yauwa, don akwai wasu tura da suka zo da ƙasashen waje sukan tara ma'anin wajen da su ne wata tambaya ya ce har ma ke ba mu shawari, ke ce mana idan da ku yi aiki a gida kafin ku fara aikin nan ku tambi shi mai gidan shin akwai kulabe a cikin sakiro din nan, shaddan nan akwai kulabe? Idan ya ce muku babu, ko kashi uku samu akwai, kuna da daman da za ku kai shi kotu tabbas in dai yace muku akwai in dai yace muku babu kuma aka shiga aka samu akwai kwalabe to lallai kuna da daman da za ki yi kai shi kotu in mun wannan bayanan kenan to lallai da yawa aka sukan ba mu adan kima mukan ba su adan kai kuma sukan zauna da mu sun musu yace mana bita sai sa muke kira da mu sauran jama'a kada ka bada aiki kada ka ba mu kada ka dauki aiki ka bayar mu wanda bai san aiki ba kaje ku ba sai fa ba za su baka lambar wayar mu da ka kira za su baka lambar wayar mu da ka kira mu a za maka aiki mai kyau aiki tsaftace kuma a cikin ƙa'idodin aikin yanda aiki yake a tsare na farko da to kafin ka fara aiki ba buƙatar kowa a cikin gidan duk mutanen gidan su tattare nasu ta fita iyakacin ku ne ko kaɗan ku ne a cikin gidan sannan na biyu ba a buƙatar an fi so kicin a rufe kicin mataki.

Let's go.

0: shi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da gori kana da mafarki amma me yasa kake gashi su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwan matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar bawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari ta yadda zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta kudi da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan

personnel, materials, and beneficiaries remain central

Mas

0: mu tashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da guri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: su ra kuma sun mutu bari ga ba su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: tana rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: uwa kai ka bari ta yadda zama kuma duka duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon